0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watli masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friyadu. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti komponi tashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya compone a cavanho mahala kurumela te chapau kat compone kuni tsengu a banco e gemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa umwan khamselo wa shkota ku kuma a ka banco utirisa ku yona ntiru ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hichi hatla.
2: Gunduru gombe wache kwa hitu ziku barasa ingisa kangalo wa mhaka.
3: Kangalo wa mhaka utsamu kumakumanu zimwe ni mahanyela la mugangeni.
4: Ziwa kunzi ziko tile kasi nzo tsama lale bala ngangeni.
5: Heso
4: nzo shwa mino nzo shwa enzi
6: atona hambu wota nilihila kuka alireleli anzi vitivi la hanziga kona nzilo mupungwini haku nzinga hlambi sako iningohe kambe anzi vitivi kanile nzidawa heliranzu. Ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawe
3: kangelo mhaka ilongolo ku wala radio Msambiki ukumako ka usiku gamulungiso ni mulungiso ikhela pinda kamishu ya sotu ni sotu
2: kangelo mhaka
3: gonzela mahanyela la mugangeni ikuzwa longoloko
2: kangelo mhaka
3: longoloko ukhilile kuya laha radio Musambiki.
7: He Juma, se ugumbila mchikitelwa wena laha mbedini.
8: Hey Saidi, mangwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo ndzo ngetela ku hisa.
7: Mila wa ndzi fana la wena kani leswi ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisiwa ku hisanyana ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi
8: ni sini maseve a dzedzedze ga holisa zwiro hi nga swi koti ku ya ntirhweni a vanana va nga swi koti ku ya xikolweni.
7: Hi swona maseve mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyo hi ti vhikela wontlhe masiku.
8: U lali sini maseve a muchikitelo ti vhikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama ti vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sanku ka wena wohle masiku.

5:23, lisimu la kuimbiliwa hiwa chai vanyingi havana na vatiku ga Msambiki na vasimama vaulaula hikurula loku laveka kusiku gin'wana gin'wana hakunene ka siku laka hivekisisa kurula izama tindlela ta ku atiku gisimama gini kurula hakuva lexi lavekaku hiku vanana va hlakana hi ndlela leyinene va gondza atiku giya mahlweni na gikula hi lavetela xikacha ku hahiziwa longoloko gichile murimi ahisimama hi ku n'wengiseti mina na wena leka hi ve zwin'we ka siku ku simama ku oneka nkhululeko atikweni ka hina.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na va ulaula hi Metix. A Metixi, intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa shikota kungena ka internet banking, kujilava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ungarumela kala malimuni. Hikutirisa Metix, munhu wa shikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti kompone ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hikutirisa a conta ya kompone. Akavanhu, mahala kurumela ti chapau, ka ti kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Un'uani tlamuselo, wa shikota ku ukuma aka banku utirisa ku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi chihatla.
2: Gunduru gombe wa chekwa hitu ziku barasa ingisa kangelo wa maka
3: kangelo wa maka utsamu kuma kumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
4: ndzi wa kunzi zwikotile kasi ndzo tshama la le balangangeni
5: heso
4: ndzo swa mino ndzo swa hindzi
6: atona hambu wo tanele hela kuka a le releli andzi zwitivi la ndzi ka kona ndzi lo muphungweni a ku ndzi nga hlambisa ku ni ngohe kambe andzi zwitivi kani le ndzi dawa heli rantsu ifambile kwala mathai a telefoni ite ngangerengengere a rwala ku ndzawuyi
3: kangelo mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku ka usiku gamulungisu ni mulungisu ikhele pinda kamishu ya sotu ni sotu
2: kangelo mhaka
3: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloku
2: kangelo mhaka
3: longoloku ukhile kuya la radio msambiki
7: Hey Juma, se u gumbila mchikitelwa wena lhambedin.
8: Hey Saidi, mangwani masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
7: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisi wa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. Ai zwana leswi.
8: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga swikoti ku ya tshikoleni
7: hi jona maseve mina ningamu ya mina hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyi hi tivikela wonhle masiku
8: ula lisini maseve a muchikitelo tshivikelo cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama Tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena watch masiku.

0: Hilo sile mwengi seti hoyo hoyo kwa unwani nongonoko mafambela ya lumuji taratwini. Nyamuncha hitawa hibulisana ni baba Diocleciano Matimpa kutahilehi ka mtu atamapuisa kwa nda shitaratu. Lahinga tuwa hibula hii mafambela ya viki legi ngambela kumbela ka viki kambi. Lijuwa kuwa hii matamela ya provinsi ngembani. Kata kwa na niti manguta mmova. Mbini jungwa njikaratu. Jwa kwa na nilumu jitaratwini. Gichile baba Diocleciano.
1: Gichile mintiru ya radi Msambiki. Gichile waingiseti muhizu wako. Kati ndao takahambana lumunyambani. Nyamukla hita ula ula hii mafambela lumunyambani. Na hikari hicho ukafiki ga kusuka la za seshku ya kafi nditreshu wa julio. Lukuna hikari hichola hii kianganili niti manguti mbiri. La hako ufambia ni kafikilege kasi hekufana nisa ni viga kumbela kune ni kufana henga wa kanganile kambini timhangu timbiri hilo kuhia heka timhangu takona kutima hili ini ti luzisili kuringana amune wa mehefe mulu kasi tirelela hiyingu luku hefana nisa ni viga kumbela henga heni kanu wabantu wanga wa luzini kasi akako hukamukela kami mofa la hakali timhangu wakuzankuwa nakala kuhakamukela kami mofa ne akuzangi kukumeka wakubaiselwa nguvu kanile vi kuveni mungwe anga baiselu swa uchukwana ati manguleti toki tati mbire kushaisana kami mova inge ishok ente karf kasi natima hekile ayingwe a district ya Lenyarimi kusuhani laya maternidadi ya la Shongola kasi yungwani ima hekile a ka district ya Leguhuru le kasi a Rio Save kusuhani la hachibula wanini chakula kuchikela la a Rio Save. Rigelo vati mango hili vya ku maha ultra passage na angarangangi kuchuka rigelo kutana ama lungelo ya mahunzela wange ultra passage regular kasi ayingwe kututumisa kami mova anga isesu di velocidad. Hili rigelo vati mango inga kengana na ajo. Loko hikari hikola kumbela ka viki, gibi viki gakutakisa, inga mbela kwati kuswa ahezu wange kanganele nitimhangu akumbele nikafiki gahena.
0: Ijona, loko hichubuka ajigelo liri hishukumaku loko kuhumele timakuta mimove kututumisa mimove kumahama ultrapassage maukala kama ndawe kwa mafanikili kumbi kachikari chako ajifanikili. Kambe uwi huintiru wa mapuisi mama hewa kama ndawe lawa ya kufana ni makurva kumbi hima ndawe ya kwa mafanikili kumunu amahama ultrapassage.
1: Yanki mchembele, lwe angalika vulanti, unzile chikole ni cha uchembe. Uwajitiva tifanele, leta fanele kumaha nguvunguvulu, kwa kumaha ultrapassage. Uwakutiva la fanele kumaha ultrapassage, uwana lukuchuka chitaratu, china ni malinya yokari manga tzaliyo, kungwano ya kumaha alinya, lehinge ilinya kontinu. Lukuzu kumalinya leha, higula jako ya kukubetela kulaha, ungamaha ultrapassage. Kusa, auna visibilidad ya uleha, auoni ndawe ya kuleha, kukumili, ole pambe ni kuna ni kurva, ole pambeni kuna ninzele luokara. Kutika kala ya jambi luku kuhinda wea kululama. Luku ula kuma ultra passage. Ufane luku hini. Ukumbikisa. Ukumbikisa. Nunga kuna laka mova. Kunga kupishkara. Aku komba duwe ataku hile nzako. Aku ula kuhunza wena. Kungani gama siku. Osungula kuhunza muwano. Kuhu wena ula hachikara kuhunza. Ami mova imbiri. Nompodi yi hunza. Yi maha ultra passage kati gimu. Vashiti wa wachimbele lezo. Kasila hakati makata kututumisa mova. Koto hizu wako siku na siku na hihuelela. Lijwa kuhikombela, hikombela, hikombela kuwa chimbele wa mimova wanga tutumise mimova. Igonsele lihi maha kusikuni siku leyo. Kusa hativa hikangu lijwa kutisinali nato nao. Tasuselelo hewa kukare lawa makunuwa hizu tiku kushungavi shigelu muni. Uya kumakula hakuwa hini sinali tolu. Nyamuka ya hikon, isusiwe. Mashkani lijwa hina ingawa chimbele. Hii hifamba kukatinda utokare na hifamba sikuni siku. Hakutiva lijwa kulekanda uyo ii. Kuna ni bazari, lekanda uyo ii. Kuna ni makeli nyana, lekanda uyo, kuna ni chigemu nyana cha wana, lekanda uyo, kuna ni chikola. Nda untenda uletu, higonzi leka kwa duku nishtrada, kuna ni dentro, ifora da chilokalidad, nda uifane kukunipa, mafambia lulu mkati nda uletu. Ula uli higonzi selelo, afiki lege, himahili gonzi selelo, himahili kumini kano nigingwa mapalestra, na ati gonzi selelo letu timahiwilu lezo, kati nda utakutzalangana, kasi na hii gonzi sili kuringana a 9790 wala wakufamba himikonzo hinyikili gonselelo ka 4694 wa gonzani lomuzukuleni la hakunga hani kuringana 92 wa gonzisi he va chembele wa mimova a gonselelo yinyikele kahla yo ringana ko 7522 a va fambisi va mebasikeni he gonsele a ko ringana a 579 va fambisi va swithuthuthu he gonsele a 896 kasi a va fambe he mikonzo kutani a va khilele wa mimova va nga va passageiro he nyikele gonselelo ka 19924 a va cobrador he nyike gonselelo ka nhla yo ringana ko a 1609 kasi a va xavisi lomu mabazarini hi nyikele gonselelo ka ntsengo wu ringana ko a 691 hi leti hi timahelaka hi tlhelo ka ku nyika gonselelo ka tindhawu ta ku tsalangana
0: hi swona se a loko hi wuya seni ka wuni a wun'wi wa mabyala a kumbela ka vhiki kumbe vhiki leyi ngambela a kuze ku a ku kumekanga vanhu kumbe vachembeli va mimovha lava nga kumiwa na va nga lama tshamela manene na va nwile a mabyala na va fambisa mimovha
1: hi xin'wana xikarhato timhaka ta byala a mintirho ya hina a vhikileki yi mahile a ku ringana 43 wa mintirho laha ku secheliweko a 134 wa vachembeli a ka 134 wa vachembeli a ntlhanu ni vanharhu va kun'wile na va popiwile va nyikiwa a mimulta va kasi a ntlhanu ni mambirhi va suseriwa a makarta kasi ku va va ya nyika va ya nyikiwa a refelesan'we yi nga xigondzisi xo karhi hi leti yelana ku ni mabyala xin'wana xikarhato lexi ku sa a byala u suka na u ya byaleni na u swi tiva ku mina ndzi famba hi mofa makunu hi wa kombela leswaku loko u la ku ya byaleni a handle ko u yitana vandoni vo ya nwa navo basi yitana mun'we mundoni wo kala a ngani kasi ku loko mu u ya fela ku chembela mofa le ka timhaka ta ku tsutsuma na tona hi sechile a 82 wa mimovha kasi a 12 wa yona va tswaliwile a mimulta hi ku ve va khatisiwa a ku tsutsumisa ngopfu mimovha lomu switarateni na ku nga hina mfanelo hi leti kunene hi tikumile ya ku vhikileki
0: a ka vatleketli va mimovha lava tekaka vanhu va ka mandawa wa ku kumekanga timhaka leti ta ku va tulisa a nhlayo ya vanhu lomu moveni kumbe va ni ku rhwala swijumba kumbe nchumu yinyingi laha u nga ni vanhu leswaku mun'wana wa mahali leswaku a ku wa xitulu lexa ku tshame munhu a veketela masaka ku ve ku ni vanhu lomu phakati leswi mi aka kwa munhu a nga tshamiseki kwa tsikambe ku loko ku ni swijumba laha phambeni ka yini lomu leswaku a chikaku hi a nga swi voni ku a valeliwile ina a ku kumekiwanga vachembeli va mimovha lava nga ni matshamela ya ku ndlulisa ku hundzisa mpimo ya vapasajeri lomu moveni
1: a leswi a swi choti a ri choti kani leswi lexi hi mahaku masikwana lawa ku engetela gonselelo a vachembeli va mimovha ngopfungopfu lava kekeke va swi tiva ku a ku na ni movha wa ku rhwala vanhu ni movha wa ku rhwala swijumba hina ni timhaka ta ku apa hi lomu kaya hi lomu Mozambique hi kwihi ha swi tiva leswaku un'wana kama le ka vhiya yo karhi ko wa ri wo movha wolowo basi ina makona malungelo lawa wena muchembeli u nyikiliweke ku u mamahala ka movha wa wena ku fana na wena wa minibasi a movha lowu nga ku rhwala vanhu loko swi twa swa ku tala ku rhwala swijumba lava a trela kutani ku masa yini a bagajera le henhla ka wona kasi ku a vanhu va swi kota ku tshamiseka lomu moveni hi ku ka lava nga tshamisekanga vanhu swa va nga timhangu kama wun'wana hi ku n'wana a nga tshamisekanga khwatsa wa suka yiva wa dzikilibra ra movha ndyangu swa va nga swi karhati van'wani vachembeli va tolovela ku la ka xitulu xa phambeni va veka swijumba a swijumba leswiya swi leha swi tlhela swi mu vhalela ku yini a nga swi koti ku vona swipelu kasi ku lava ku tiva swa ku le ndzhaku leswi ndzi la ku jikaku laha bya dara ku jikaki le ndzhaku ku ta yini a nga wa tshuka a ti vhalela makunu ha kombela vachembeli leswaku khumbulani leswaku a movha wa ku pakela vanhu a wa ku pakela swijumba lowu wa ku pakela swijumba kambe a wa ku pakela vanhu epurisi yi nga kona mikami yan'we yi pakaku swijumba yi pakaku a tikarga leswiya va mahele ku hambanisa kasi ku loko hi kama wa ku rhwala swijumba hi rhwala swijumba ndanga loko u lava ku rhwala swijumba hi ku u lava ka kaxa berta wa wena u lava ku rhwala swijumba laha ka yomi kaxa berta kambe ha swi tiva leswaku swi ko swileletelo hi nyikwaku hina va makaxa berta ku hi fanele ku maha yini kasi ku za kaxa berta lowu rhwala vanhu ntangu wa kombela ngopfu ku hi simama azwana ni lowu hi kona a gonsele leyi yi sala a ka vachembeli voka
0: a lomu inyembani swa tshuka swi vonika swa ku a vachembeli va mimovha va nga chikeli lomu va nga teka vanhu va ku va ya kona swama ekurutamento dirota kumbe a swi talisi ku oneka ngopfu swa ku munhu wa ka ku a mina ndzi famba te giwuha a nga chikeli giwuha chikisa vanhu la ndleleni a tela ya ku va kumbe lehe phambeni ku ni maphoyisa kumbe leswaku a wona vanhu va vanyingi va ya ku a rota le inwana kuna tsika tsika lava va nharu kumbe inthlanu wa bona ni va siya kola minthela nteka lava swa tsuka zwioneka kumbe a misiya mukela timhakata kufana ni tita ku munhu anga chikeli lo mangata ya kona
1: hikuva zwinga se chikela ka mitiro ya mapolisa hinga havula zwaka a zwioneke hiko a hisezwa munhu wota wola ku hina wa ya ka ndawo yo I kan lebyi chisiwilwe nga chikelangi ntawu loko swi tsuka zwimaheka ku hiko a swi se chikela ka hina mapolisa a kombela chitsungulo zwako va wa hichiketse a ku nyuma hezwezwi okay ni famba manti phone famba famba manti la bizarre wo tsala ku movha wa manyana wa matricula ya shishi u hichisile ka ndawo yo kara ku loko hi sukelele ka kusuka wa wula lebyaku hi ya kwihi ntawu kasi ku yini hi kota ku hi tiva kusa kunene va wonelele maxa hezwi okay zwi wonaka wa kombela ku loko zwi kona leswo hichiketiselwa
0: Ijona, ka le chikati hi ta kombela magizi kugumesa kumbe zwi kona zwinwani zwinge nga zwi siya unavela ka siku u hlengela ni va yingisiti ka le chikati.
1: Hi kugamesa hi wala ku siya zwela letelo kota timhangota nyamukhe ti nga wulawula hi ma ultra passage regular. Hi wa kombela leswaku aku khumbuxeta va yingisiti leswaku nguvunguvu hina va ku fambisa mimovha. A movha wuna ni mapishka. A mapishka mama hi loko wulawula hi wona nomu wa movha lowo. U fanele ku loko u helaka ku ola ku ma ultra passage hi gonzile leswaku ni ma forma segura u fanele ku nghena la xikarhi ka ruwana u kombekisa ku mina ndza jika ultra passage sempre hi mahelo ya tlhelo ka chinene hi ku yini kusa sena ka chibaba a hi kona ku mahelo ya kona ultra passage loko wa ku ultra passage regular leyi nga mahisa timhangu hi leswaku leyi mimovha a yi mahelanga seno chinene yi nga fanele ku mahela kona yi la ya mahela seno ya chibaba loko la ku jika la xikarhi ka ruwo la ku jika chinene la ku jika chibaba ha khumbuxetwa leswaku hi fanele ku yila ku toma range da via ku nga ku nghena la xikarhi na u karhi u kombekisa tlhelo leki u fanele ku hundza hi kona kasi loyi a taku hi le ndzhaku la huja wa swi kota ku ma ultra passage tlhelo ka chibaba hi ku wena u kombekisile ku u la ku jika I u nga tekeli ku zwi mahaganwala hi ku mun'wana kwalaha ni kwalaha ni ta ya xika eka ndlela ya ku tekela ku la ku jika ntawu a nga nyiki segurance ka leyi taku hi phambeni kutani yini taku hi ndzhaku a ku jika ku la ku sungula a wu swi bonge metro kasi ku yini u swi kota ku u kombekisa lava ta ku hindzaku kasi hi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha va ka hina le ka kodo ku hi ti dentro da swilocalidad ku na ni limit ya velocidad leyi nga nyiko yi nga sustained ku na ni xapa ku na xapa wena u nga muchembeli wa switwa ku fu dentro i fora da swilocalidad u fanele ku fambisa ku yini hikusa kun'wana ka masiku mun'wana wa tsutsumisa movha la ku hi kona ku nga ringana ku tsutsuma ku a ndzi ya ndzi wonanga xapa ma swi vona muchembeli wa movha u gondzile kodo good strada ntawu hi ku kombela leswaku vachembeli loko swi koteka va fambamenti kodo ku kamalo va kala ku va nga tiri nchumu va vhuxeta a ni mhaka ta vuchembeli gaji ku van'wana va ri vakela swi fanele loko la ku nyima a movha van'wana va ri vakela ku pixikara a kombekisa ku ndzi huma laha xitaratwini mina ndzi ya nyima un'wana kama ku la ku tlhela stata kusuka loko a suka hela ku nyima a nga kombekisi ku mina ndza wuya laha xitaratwini swi ri switsongwana ma swi ni lesima ntawu wa kombela ku vachembeli va mimovha va nga ri vakeli nexo xitsongwana ka leswi va swi gondzeleke vuchembeleni
0: Ijona a ka vafambi hi ulaula hi lava ku vanga na mimovha kambe va tlulela ku xitaratu siku ginwe ni ginwani ngopfungopfu ka vanana ku ni vanana lava gondzaku ka swikolo swa ku kulaveka va tlulela xitaratu va kuma vo hlakala la xitaratwini va tsutsuma na va ya sina va tlhela va huya magizi munhu va siyelaku
1: le ka hina va ku famba hi mikondzo koto hi ziwaku siku ni siku loko hi wulawula kumba swikola hi tolovela ku tlharihisa ngopfu swigondzani leswaku loko swi hila xitaratwini loko swi ya ka dirhisango yo karhi swi wa lavi sempre ku tshika xitaratu hi tlhelo ka chibaba va wa fambeli tlhelo ka chinene hi kwini loko hi le ka tlhelo ka chinene a movha lowu taku wu ta hi phambeni ka wena wa wu wona lowu ta hi le ndzhaku ku ta vi le tlhelweni ka chibaba ntawu yi kona segurance laho ntawu swi vanana swa ku hlakana lomu xikolweni ha tolovela ku khumbuxeta loko hi lomu xikolweni ku hi nga ma hi tipisile laha xitaratwini hi nga makhato hi laha xitaratwini hi fanele ku loko hi laha xitaratwini hi famba khwatsi hi la ku tsemakanya xitaratu ku ni pasadera a ku na pasadera hi fanele ku tsemakanya na hi nga tsutsumi hi ku loko u tsutsuma u ta tshuka u ri timuka uwa u chikela movha ku kandzihela ntawu hi fanele ku tsemakanya na hi rhangele hi ku chuka tlhelo ka chinene hi tlherisa tlhelo ka chibaba hi ta tatisa tlhelo ka chinene hi guma hi tlhatuka loko na ku nga woneki movha kwa ku la ku tsemakanya ani mama
0: Ijona hi bongile mwingi sithi lawo iwe nongoloko mafambela lomu xitaratwini nyamuntla hi nga ve hi zwa leswi nga va mfambi wa viki gingambela hi tshimbisa ku vuya a viki le gitaku ni un'wana mnongoloko ke bongile

0: Asama tusiava na kuresa nzimgei shoteka michumu swaku insila. Na verzingi na minutos, nungu nama dinga mihungu nga mahungu mana ala pagoko ikati nga zi desore shabwasi nga mahungu yatu nga ikitonga. Ele que é segundo, recorda agora Sami Hongo de Mahongo, Kuga, Zimino Zezza, Litigula Muno, Litigo Sinha 28, Nha, Julho. E aba Albino Said, que é a Rassago Mihongo de Mahongo, Kuga, Zimino Zezza, Litigula Muno, Albino, Kuyavi, Manala Pago, Gam, Litulila, Mohun Hingrosa.
1: Ngulosa mwingi suwara na Zimzambiki abunya mihungu jama hungu nyaya mwagula pa kujikati nya zideja barra Zimzambiki na ganera mwingi sikuwa jikati kyo juguketu mufumu wa dhishtiritu ya guvuru mga jipandre ngulia inyambani ngula ilira gavali mikuwega sevasi ringisi satavu silivanga tava na kubenzulo mwinya matembu yavo kanga kupata uzulumukera ga zinangu zitagom mufumu wa mga jipandre ngulia inyambani warukuo una gudumusa sevavahanya utarangani singavahu agamaranga yali nyagumba yerana ayo mahimbezi dago kunau kubambe nyayipwa gambe ku yakati nyazdash na kaneke tu ga yakati mwe kutako kuna kukulungana livanda makumi na mwaka moyo nyagumbu nya mitumu ile nya mapaso mga kula msabiki omunyambando kungusima maguo nega sigara nya mapaso makara mana kutale mwingisi ungaluzi mahungu ya ene mambe ku yakati nyazi dezorash aba radio msabiki kusubira simamu nya wingisi nya wali
0: Bungidi Albino Saidi, inaluzi 9 horas e 11 minutos, Isabel Novela, tá com a moia.

Yo sile mo insito chichiche nyambani hoyo hoyo kam no no ko wa msikati no no ko wa msikati wa tsikuda nyas wo kombiswa ko tsumela bindu lenga ni Sandra Masango Bernard Salomao akonela ni kamichini ka ri tsikuda nyas ina wa hichimana u change mabulu mahungu hambi ni takwela na nita udahu Kasika yembe mkwa hekata mnongono kuwa nyasi. Hila kuramba ujenje wa asamatusi ati aprendeshte hondi.

0: Mitsikari ya bilu ngiakundela, mitsikari mwengi situa chichiche ngembani. Mfumu wadidoropa adama shishi ngosi mamaku kuchila weti latinzila takuchukwa tisa matimbilela hambini mahangela ya vahangiva ni waka didoropa dilei wa mfumo wa provinsi ngembani ngomba kuti takuna dilizela tinyumba hambi nisikani kiswa sesi ngawasi chiyakwa na mua hafuhi ni manene aliti mehaoka siku weka kukarateka ka mfumo wa provinsi ya iwa mitumu ya taoda uwa animuwa ka distritu ngembani ngoko mbele kukava mame kasikuvalu ndisa mtinzilati watako heleketa vanana kasiva chato latinyeza na hambi ni kupeza moka hata mahungu makumaza nikami na Sandra Masangu Bernard Saloma wako na Nikamichini Dishiti. Inakaza ngudi domba kutita kwa mfumu wanua dropa ndama shishi ngoo sima maku uchila wetila tinzila ta kuchukwa tisa matimbilela hambi mahanyela ya vahangi vaniwa kao kaluleya. Wasibili uhi ukao na ukatile mtumu wakua keta chitaratu uchachi pia achia chinteka kutipi mocha makilometru mararu. Ahawa avata kubo na vachitumisa timaleta mfumu wa hidoro padileya. Kasi timaleta kubobatu angu stenta milonjwa timitikale ati atina wali chukwa tisa matimbilelo hambini kupata miganga ya kuhambana hambana ni chitaratu ucha eni Ka malembe ya mambidi msana, mfumu wa jidoropa na jilea nguishi nga waji chitumisa chipimucha 400 milionjo wa chimitikale kasiku ya keta sitaratu. Nitengili wa mfumu wa jidoropa adama shishi Yusufu Francisco. Ngomba kutitaku malia itakujitumisa kasiku ya keta sitaratu. Chila weti latinzila takuchukua tisa utomi wabahangi vani wakadidoropa adama shishi. Mfumu wa provinsi ngembani ngomba kutitaku unadiliza tso tesikani kisu asia simane kaku amua hafui ni dinene. Kasi kumahamtumu uwa kaembi mukula wetu latinzila taku onwa sikani kisu siwa singa yakwa hafui ni dinene hambi ni miti ya tarulelu ni yona imane kaku hafui ni mati. Tumu wangu utakuchimwa hangutumuwa provinsi ngembani ngutu ngutu kama nene ya bara tofu amwa dropanika ngembani hambi ni mangu nene maneka ku aniwa mashishi. Ka aniwa mashishi nguchifana nisu inti ulewa wata ushushi wa mahungungunga wa uchomba titaku kulewa kasikuchidilizwa kuponia ingweyo aye ingatiwa ichi ya kwa aniwa hafuhini linene. Kasi ntumuwa utakuchuma hangu mfumu wa provinsi ngembani nguchifana nisu. Ulawati nzila takuchukua tisa habini kulungisa manene kasi kumabini mazumbela manene. Raju Msambiki shtichiche ngembani mahungu nguditimita chichupi. Mitumu ya tauda wa amuaka distritu ngembani nguyu kumbela kukaba mame kasi kuvalundisa nzila ya kuheleketa vanana vachatu latingeza na habini kupesa. Kucha msera kamaria di Lourdes Pereira ikutare tauda huyoko nilanguta magela manene aniwa sindu tsao durbano mwadro panike ngembani womba kutitaku ama amilo kubachiheleketa vanana amua kati peso kutiti mahauka siku vanana wakula ngunzila ya inene Pereira au mbele titakukuleka kutola nyezana hambini kupeza vanana kama hamtumu wakuonelela tamagela ya vanana. Ene ngu wako mbele waka mbeka ba mame kasiku vasilikisi tsumbu mwanana asena tsanganisa malembe mambidi. Mitumu yata usinga reli amua provinsi ngembani ngu wako mbele kuka vahanyi kasiku vaningela vote ya baba vashanisa kuhusiko sana amua mitini. Bajomba titaku usiko sana asifanela kasiku sichishonipa nikuonelela ngutishaka amua hagarika minga ngu hambi ni mikangani. Wona womba titaku mahuma kungu ya kula weti latinzi latakulu ndisantumbu nuku. Kasiku ningali sima siko sana hambi ni kupata watangiliva miganga. Kota wona vanu wabachiteka mahungu ya wayali sima ya kubobata nivaha nge kasiku vachishuni pa siko sana. kuchamusela ka Andre Busi woni akandota usingarele ngomba kuti taku kutala kati mhaka takushaniswa sikosana nguti yati takuti siumbwe vatiti hanya amwa migangane hambi nimwa mingangone vathu vachimalala vachithava kuyaningela vathu vashandisako sikosana. Busi wakombela kavahanyi kasiku vachiningela votse vava vashandisako sikosana amwa mitini hambi nimwa migangane ngokuwa sikosana ni sona sintifanelo tasona kambe kufaleka sichishunipwa. Radio Msambiki chitichi chengembani mahungu ngudidi mida chichopi munu disiku hikune 28 kajulu wa dilemele 2026. Mapoisa ya konla shitaratu amua provisi ngembani masimama machitinda nzeve kavatsimbitise wa mova kasikuwa tsimbila ngutinzela tatinene. Matrimo machisiwa ngoku haka kukuchisimama kuchone kati panguta mimova titingawa achi ya tida ya kuvatu amua provinsi yenye mbani. Kambe chigelo chati panguti watamimova ngoku hako watimitisiwa mova vasilundisi milayo ya chitaratu. Diocleciano Mazimbi wanyua kanti watamapuisa kwa nila chitaratu amua yenye mbani. Awa mbile titaku utalawea kasiku watimitisiwa mova vashunipa milayo ya chitaratu.
1: Wa kombela leswaku aku khumbuxeta va yingisete leswaku nguvunguvu hina va ku fambisa mimovha. A movha wuna ni mapixka. A mapixka mama hiloku wulawula. Hi wona nomu wa movha lowo wu fanele ku loko u helaka ku u la kuma ultra passage hi gondzile leswaku ni maforma segura u fanele ku nghena laha xikarhi ka riwana wu kombekisa ku mina ndza jika. A ultra passage sempre hi mahelo ya tlhelo ka xinene hi ku yini ku sa sena ka xibaba. A hi kona ku mahelo ya kona ultrapassage. Loko wa ku e ultrapassage regular leyi nga mahisa timhangu hi leswaku leyi mimovha a yi mahelanga seno xinene yi nga fanele ku mahela kona. Yi la ya mahela seno ya xibaba. Loko u la ku jika laha xikarhi ka riwo la ku jika xinene la ku jika xibaba ha khumbuxetwa leswaku hi fanele ku yila ku toma rangeo da via ku nga ku nghena laha xikarhi na u karhi u kombekisa tlhelo leyi u fanele ku hundza hi kona. Kasi loyi a taku hi le ndzhaku laha u ja wa swi kota ku maha ultrapassage hi tlhelo ka xibaba hi ku wena u kombekisile ku u la ku jika. I u nga tekeli ku byi mahagan'wala hi ku mun'wana kwalahani kwalahani ta xika eka ndlela ya ku tekela ku la ku jika. Ntawu a nga nyiki segurance ka leyi taku ephambeni kutani yini taku endzhaku a ku jika ku la ku sungula a wu xi bonge metro kasi ku yini u swi kota ku u kombekisa lava taku endzhaku. Kasi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha va ka hina le ka kodo ku hi ti dentro da xilocalidade ku na ni limit ya velocidade leyi nga nyika yi nga sustained ku na ni xapa ku na xapa wena u nga muchembeli wa swi twa ku dentro i fora da xilocalidade u fanele ku fambisa ku yini kusa kun'wana ka masiku mwana wa tsutsumisa movha laku hi kona ku nga ringana ku tsutsuma a ndzi ya ndzi wonangi xapa ma swi wona muchembeli wa movha u gondzile kodi good strat ntawu hi kombela leswaku vachembeli loko swi koteka va fambafambeni tikodi ku kama lowa kala ku va nga tiri nchumu va vhuxeta a ni mhaka ta vuchembeli gaji ku van'wana va rivakela swi fanele ku la ku nyima a movha van'wana va rivakela ku pixikara a kombekisa ku ndza huma laha xitaratwini mina ndzi ya nyima un'wana kama ku la ku khela stata kusuka loko a suka hela ko nyima a nga kombekisi ku mina ndza wuya laha xitaratwini swi ri switsongwana ma swi ni le sima ntawu wa kombela ku vachembeli va mimovha va nga rivakeli nexo xitsongwana ka leswi va swi gondzeleke vuchembeleni.
0: Hi ti timavi ya Diocleciano Mazimbi wa niwa kanti wa ta maphoyisa kona xitaratu niwa kanti wa ta maphoyisa mwa provinsi yengembani ntangeli wa mithumu ya Daudimi hambe ni utsevi amwe ngembani Julio João wa kombisa ku tsaka ngokuhaka kuwa vadimi va tilondola makhalo le mangawa machinungisa kasi ku dima sa kudya ku tsaka kuwa wa chikukombikisa wa zibiluu wambe musi anga tiendela distritu leya Hongwini ahawa angatiwa achiaona titaku tsimbisa uchane muwa umbidi wa Daudimi district layer ngwe maneka ku dini chipe muchantano hambi ni muni wa situfa ekumakhalo ya ku dimaka ona sakudya sakufanana ni tisalada chimati hambi ni makofu. Mitumo ya Radio Msambiki ngoenga wa ichibula ni vathomi vangahi vaveka kubonga ngokuhaka kuvunwa ngo mitumo iwa ya Daudimi
2: ko ku director wa atwa district hango ahi vageria strume apo bena kito ajuda ya ino anga higire yako uru kambe uru ribe hikore kitepa tejo nga sama kambe kumulomba vyashi rikari 500 uyu kwenga hidi anga dziningeya uyi je uru je pedidu ya tiwa takubedza ja itikete eh silunga higire yako sija uyi henide sana sako anga hidiki
3: porque lebi hidzalako zva hivuna ka zvinwana ni zvinwana lo mitini ka hina hashavisa atimbeu leti thuma kuluma hikuma male hikuma kushava punga higa hikuma kushava roji asikira hikota na yayine hikota ya timbeu leti hi humesa kuloma singwini hakuma kushava sabau. Sigina he alakanya kutenge hisia yitsongwani ya kuhishava timbeu. Takuhidjala.
0: Iriti matri ya vadimi aniwaka distritu ya hungweni vachibabata kumbimse ungati mahamtumu wakuende la distritu lea kumutangeli wataodimi nguche mocha provinsi ya Ngembani, Julio João. Basi mwengi seti ngunzila hila ugameta mahungu ya tuwe nyahasi mahungu mangati manza ni kamina Sandra Masangu Bernard Saloma watikonla ni kamichini disriti.
4: Mwengi side mahungu ya Inyambani.
5: Bungile Sandra Masangu ni mahungu wa disikolora muno. Nda humula kukwadima nguwana kambi hakulaba hawa ntumuni. Diswide.
6: Wangani Alserish Kwamba ni vele kwenye kolole nyarimi. Ni mwanana wa Ricardo Ize Kwamba ni Teresa Vashu ya Ngombe. Ani sonyo yangu sempre foi de ser jornalista. Foi sonyo de infancia magi. Kaninga yukota yu konkretizara definitivamente. Aliash, ni yukoti de porque ni kongu ni ngayichoma ni masara na mahunga. Hambu kongu ni dunda ngoturadu ni karanayu. Nchotela na yu vindikwaso vindikwato.

0: leswi ndzi ta swi pimanisa ni ni wukosi a wukosi u ta kuma ku wukosi ka sen wukosi ka sen ma xikonkle gota gota mahi leswi vitanaka xilungu wa ku i ramifikasan ma xi vakanyambiri se i vakanyambiri tsen vakanyanala i vakanyanala vaka nheve vaka nheve kani leswi hina vakanyambiri hina ni mahanyelo ya hina ni maphahlelo ya hina ni mitumbunuku ya hina yi hi mahaku hi hambana ni vakanyaposa hi hambana hi vakanyanala hi hambana ni mambeni ni swimbeni swiloswo
1: ku vengu kale ku leka kona munhu vamweho
0: a kale ni kale ni kale loko ku ta ku kota munhu a ku hi ye hina va van'we maxi loko hi huma hi ya Rhodes loko hi huma hi ya Tanzania loko hi huma hi ya Zimbabwe eto hi ya hi hahanya hi wona mitumbunuku hi gondza mahanyelo hi vitana mina ni ta vulavula hi makhavani laha ka hina laha ri vani la ku humile va makhavani vambirhi a huma makhavani ya tshama sini ya va Ngemakulini a huma makhavani ya tshama leni ya ku Ngemakhavanini omuwini ka manyike maxi vuya va hi va ka nhondzwa ni ndzisana nyamuka xa ni ku tivana a ha tivana aha ha vuxelani aha ha fambelani aha ha fambi hi tshama hi maha mitumbunuku na hi tshamele ka ndzuti wa wun'we xapoda a huma mungu siniya a teka xilo lexi vange ultimu nome hi xilungu khotseli mina hi mina rangele 6 ndze ndzi ya kuma ndhawu ndzi tshama ndzi ku ndzi wa ka 6 vaswi va tiva 6 kota xiloso hi maha mitumbunuku ndzi cincacincanyana o ndzi tichelomuka ticheche ndzi ku ndzi wa ka 6 ndzi wa ka 6 ndzi maku khwandzihama maxi mina hi mina nyambiri ku fana ni mumbeni nyambiri a nga kona
1: ina hi nga ku hambana swa ngo timhaka ta tiparato
0: hala wu nga wulawuli papa poro kwalaha hi nga kona laha michini sweswi to huma u to endzi hayaseni ku ya bungurusa mina ndzi ku endzi hayaseni hi ke hi ya ha kumana le basarini hi hambana hi tiparato hi swona
1: swivulatimhaka ta tiparato timbeni ti hambana leswaku hi nga timhaka ta ku ngula ku lavetela makhinga ku hi tekana uwa kanyambiri woko hepa nompoti ni siha jihorna cha wakanyambiri kuchishwa cha uya chiteka kuve tinjaka vhuma kuve tikale ka kona idiwe
0: a hi zwona zwa ku teka
1: iparato
0: iparato kota ku tekana ka phazamisa nguvu ka menu walu hi ku yini ka menu lo a kama lo henga ka wona para ku teka wasati xa awaha nyimeri ku u vamamani kutani va dadane va ku byela ku ku chikeli chikhati yo teka sa tin'wananga hi ya ka muti wa ku hi ya le ka vavanyakundzela hi vona ku ku ku na ni vanhanyana lava va nga ni mahanyala manene not leswi vo kumana chikoleni vo kumana lomu ka ma-red social lomu ka ma-facebook xa laha a va lavi ni ku vutisa ku hi wena mani u huma kwihi loko a nga wona nghohe yi tshuka yi khwa yo saseka leswi yi nga cheliwa mafurha leswi yi nga cheliwa matopi lawo bas yi kumile nhanyana a ku wuti ni loko mamani a ta ku wena n'wananga leswi nhanyana loyi u ndzi kombaka ku yi na morada ya wena kasi yena wa kamani u ta vose mama xa kumiso xa va za va chikela ko tekana maxi lexi yi hambanisaku ingelo ingelo leswi a swi phazame nata ingelo kota kwalaha hi nga ko loko ndzi ku ingelo hina laha hi nyambiri laha ka makole laha hi nga kona le ka dambu leyi hi vanyingi ma swa kala ku ndzi suka ndzi ya la ka humbeni muti ndzi vona ku loyi ya muti wa ka nyambiri ndzi ya chikela ndzi tshama swini te ku taka nada loko ndzi za ti famba nyamuntlha famba mandziku ha wu ta swa a ta famba le dumbanenga ku ndzi karhele ndzo ta ni ta lava ku khwandzo xavisa a ndzi xavisa ndzo maku ndzi tsutsuma bava loyi wa ku loko jenga cha u talaka ka mina tataka se i rivakeli ku mina hi mina a na sali wa yena mina hi mina ndzi nyimele ku chele swa ku ga hi kata n'wana xa wo hambana hi mingelo hi swaku
1: nkuta wona tata rangele hi na sima vaxisibola ni yona ndima yiwa matimo ya omamana hayi i mana nga ku geletela
0: a leswo hakunenenene kota wona malembe ya mina xa ha mawula ku podi na ndzi hlengeletele ndzi hundzile tindhawu to tala kota ndzi nga hi mugundzisi ndzi vona nyana matimu yo khwaya leswi va vitanaku historia ndzi fambele tindhawu to tala to khwayele ka mabote ndzi ya gundzisa ndzi vuya seno machichi ni ta gundzisele ka varumbani ndzi gundzisile leno ka vakhukhwani ndzi gundzisa ka kunyingi ni nga famba hi kona kala ka vabarani xelikonke lomu a ndzi bula ngopfu ni vanhu va hombe va madota hambi masungulukati ya vamamani hambi ku bula ni vafundhisi ndzalakanya a murhandziwa a nga le moyeni ku nga tate ditshuri wa Igreja Congregacional ya lahani balaza a ndzi bula ngopfu na yena a ndzi gundzisa swo tala xa vusungulukati ndzi gumisa sweswo ma leswi hi fela ku vula ku heyi ku laka a wula ku n'wananga para ku u to ta tirha ka loko kuma reforma tivekete hanya khwatsi tika ku nghena seno u tika ku nghena seno u

0: ukatiri lowu vanga kurumelela wona kuto tatiri
1: masiku watu amafoni hawa maashayidwe kumba kwa makontidwe tatara njele ngukuchani usibhali dibuku usiya matimo yawo madibhadwe mana nyamalala phela
0: ah ula tiyiso hambo se chikoleni dzinga fambile vaulisi zvezva ku akugonza loku mugonzako kota ninga hilini ya ingetela nzima hili sexta mazun he 80 nzia vala kutera kama bote 81 majai 2006 nzia maputo nzia ma faculdade rechero galice ciatura he ensino de geografia vaulisi zvezva so mihuni hinga na yona niku a hena lezvi vitana kuchirungu hikuya hábito a hena chitoroveto chako lezvi hezvi hanyako lezvi zvitivako lezvi zvinene he kuzvitsara maje hazvilava ku hikumana he utiselana kana hezvitsara hena hezviveketa lezvi hazvo ndazviona ku zvalaveka kuzvimaheka lezvo
1: ngo hinganatsoka hinyamalala hisiya vafana vamasiku vapela kavatiinteresara ngula kuzivata kuona vakasikisi vahumela hayi chanjani hambini tisautawe va vachitichii champela kuchileka kuveni kutisiwa nguhumuka mitsarwa kasi kuveni kutisala tigondwa atiitionako uhigede hawataku profesori profesori Rangele masiku amatsibilako hichiona mukati lista ta malivro de sumaro mwasigonda nini hambini muka mabei avanana hotionisa kunga basi sanyamalala sibongo
0: akunyamalala kazvibongo zvachela usiwana lomu utomine gahina nguvunguvu lomu utomine gavo vanana kota azvilaveki ku an'wanana akula kota munhu atimaha amhuti kota mhuti ya hambana ni mbuti amhuti yi hanya basa yi na joka yi bohiwangi kwalaha yi kukumaku yo etlela kwalaha yi kukumaku yoga yo famba ya huma hela amhuti la kala ya huma joni yona yo hanya basi yi landzisela lomu ku nga ni makhwati ni byanyi maxi kasi hi na vanhu a hi feli ku hanyisa sweswo hi fela ku hanya hi gondza hi kuma mitirho hi tiva zvo tala hi cincacinca nyana kutsongwana ku fana ni leswi zwi lavekaku maxika ni leswi na hi veketa emitumbunuku ya hina kota ndzi nga wula hi na vakanyambiri hi na ni mfanelo ya ku a ku tshama lembe kumbe malembe mambirhi hi ta hi ta kumana hi maha a timhamba leti ti alakanyaku a vafi va hina hikwalaho hi kotaku ku maha yini hi veka switokozelo leswi tomaku a vanhu va nga kona laha hambi hi va kata n'wana va swi tivaka siku hi ta hi kwihi hi kwihi hi ya kwihi ni mahanyela ya hina va byile ku leswi u nga wa ka nyambiri leswi u nga wa ka valoyi leswi u nga va ka muthewuyi leswi u nga wa ka vhuma
1: vanyakundele va
0: hi swona leswi a hi njeni loko mu nga toloveli ku maha leswi mahisani leswiya mahisani leswiya hanyisani leswi hanyisani leswiya hi tiva ni loko n'wanana a tswaliwa le xipitali a ku nga xibedhlele va vuya va ta n'wi hengeleta laha ka miphahlo ku wula ku hi na ni munhu wa nyuwani laha lixakeni la hina a fela ku yini a fela ku ni kwihi lomu a nga kona loko hi kona mimoya yo biha a vhikeriwa hi mimoya liyani ya vatswali hi leswi lavekaku leswi xa hi nawu bya lava eka ngopfungopfu ku vanana hambi va thapela swigondzo swa hombe va tsala hi makhompyuta va tirha hi mafone leswi va nge ma-radio social maxi va nga ri vakilwi a ku ya lomu va tumbunukaku kona va ta vhuxela kasi a hi wuli ku leswi hina hi nga kula na hi nga fambi hi zwilato vonao vanana a va kuli va nga fambi hi zwilato a hi swona leswi maxi hi vula leswaku a va wuyi va ta va ta kambela a hanyela gala hakaya va kota va vona vambini va tshika ni vatswali vabyi hikuva mina xa ndzi kulile ndza tirha ndzi hosi ndzi lomu dorobeni u swo pfumala a lembe gonkle a siku jingwe ku yo ya kamba laha u nga sumbuka kona a hi swona leswi a mitumbunuku ya laveka mesmu leswaku hina kota vanhu
1: hi preservera sibongo
0: hi vekisa a swiloso swa hina hi Xitsonga va nge masahu yathu hi loyi swa laveka i u tiva kambe kwa xibongo leyi xi za xi vitaniwa ku nyambiri hi ku yini nyakundele hi ku yini i nheve hi ku yini hambiloko a swiloso swiya swa kokana deku utiva ku utiva ku nzita hisene nzita ntanyimala jahela heta kuita kokana azvibi chumhe hina vavangwe ho hambana nzita pimanisa kambe hi chilotsa satwamina wakamabot masheka mabot nzinzi agonza lezvaku mabot hie mumwe simbini hie mumwe shishongi mabot shishongi isimbini ho vavangwe manje munhu teku ativa kuveketa atitiva ku hambuloku ndzi hi mumwe maximina ndzina ni tlheluga mina ndzi nga mabot ndzina ni tlheluga mina ndzi nga xixonge ndzina ni tlheluga mina ndzi nga simbini endhawu laha hi kona u to swi tiva munhu ku a kula na hi ni xihlonipho lexi vangelaku hileswaku hi nawu ha phazama hina vahombe hi ku ha a vanana va nyamuntlha a hi vanene a vanana va nyamuntlha anga kona n'wanana a belekiwaku na hi phanga hina i belekilwe ni ku pima ko karhi maxiteku hina hi ta ku dudela hi ku vuxa kasi ku ve ku pima loko ka ximunhu leswi hi vula ku a n'wanana u gondzisiwa a ku fana ni ku vulavula hi ta vala ku na dada ateku aka mamunyikaku swakuka ngoni u ta ga dada maxi hi masiku mambirhi manharhu xa u nga ta vula ku dada u ta vula ku ngoni u ta ga swakuka xa n'wanana u gondza leswiya xa a hi mayiseni sweswi ni mitumbunuku ya hina a chikhatanyana checiya hi taku hi ta pfuxeriwa hi n'wana wa hina a jongwa siku ta ni vazukulu a ku ri ivo vazukulu lava mina i na va swi tivaku hi vakamanila hambi a chitsandza xilungu hambi a chitsandza a wawuli mina ndzi ta vula hi xilungu wena n'wananga hlamusela vana va wena kasi va swi tiva ku hi huma kwihi hi hanyisa kwihi hi ta hi kwihi mina ndzi swi tiva ku ndzi wa ka nyambiri ndzi za ndzi vitaniwa ku nyambiri cini a ndzi wa ka valoyi maxiloko va tile va ta chikaleni ka congo luyani hi hundzaku loko hi ya xangamo hela va tile va ta tshama va hlamba lava vanhwana lava majovhe hi xilungu hina lava hombe va yeleri va kuma sinya wa hombe va nge ndzi va le khobani le nyaphosini leyi va tshama hilaho loko va chikelexana va basiliwa ku kasi muya na musasekilisini ku hi no sala hi hlaswa tinguhu ta hina hi hlaswa hi hlamba miri wa hina va ku muvanhwana mutimbiri bos va tekite ku va ka nyambiri kala nyamuntlha leyi
1: kala nyamuntlha ja imani mhaka hexisimana ni tema yiwa mpela ya ntumbunuko masiku ya wa majani mahorana loko machitekana me veleka vanana kha va nga di va chiraya vatate vawe i ku va xara va khona va xi va raya va nga tshuka va landziseriwa ngo swigonosilewa sawe va simane tikateko va va ni nga madini a kule ngoti va vona ku mi ka mateka tinovhela ni tifilimi
0: leswi ndza swi kuma maxilexi phasa mako lawa ku nghena lomu ko ka ku nga laveki va nghenaku kumbe ti-church kumbe cini ndzi nga ta wula hi mavito ya ti-church hi ku yini hikuva hambi va va rayani lavo hambi lava va khidisi lavo va telwa hi mimoya leyi yo karhata maxina va nga tswariwa na va nga chuliwangi mavito ya laha kaya a hi chuleni mavito ya vadadani va hina ya mitumbunuku ya hina kasi hi ta kateka hi simama hi veketa vusungulwa ka hina lexi lavekaku a hi cinceni mahanyela
1: ejiceni mahanyela ranjele wa ka 6 di dota hi ku na adodi koka reforma ndani kanga mahana bwata nguti mhaka tiwata reforma kunguwa ya ku ziva nguti mhaka titibo wata wa kumasiku ya mawa kumachisibila nguku musambiki kutani nguti vavasikati vavana hinga vavange kambe loko vadi vavana vambene vasula usochwani vambene vabelwa nguti mhaka ta sipepu kisa mapimo ukochani nguti mhaka tiwa ta poligamia ta kuteka wa mwana ateka vasikati vambedi vararo hambe munu ukochani nguti wana upalaka hiposisa wa
0: mina ndzi vula ku hambi hina hi swi mahile leswi ku swi mahikama wa kona lowu swi nga karhi swi pfumela akameni wa tolo a wanuna a wa teka vasati vambirhi a teka vasati va a ti loko u teka 10 wa vavasati a ku hi tshomba hi ku yini kameni wa kona lowu u wulaka loko wa vakokwana wa hina va vapapayi a ti ku nghena ku tsongwani lomu ka hina mahidadela hi maku ma 60 italiani enta a swi ma hi ku yini hi ku kale a va nga gondzi xikola para ku kuma mitirho a va gondza xikola para ku kota ku babatisiwa va simama va tshama a vanhu va ku tirhela emukolonyi ku nga muputukisi loko u za u yi kota ku yi maha ku a ri ta kalasi ka meni wa kona hileswaku u ve ni padrinyo a nga ku maha u ve asimilado eta lezula kuku kupatsela ka ulungu ni ulande uzokuma kutsama kusohane namane namukulunyi sha kasikale ka konlo kuvaku unanitsomba loko ni tlhano wa vavasati kumbe khumi wa vavasati a vavasati va vatswala vana va tala loko gicha ni mixo a muya muya thepelwa masimo lava nga wula kuma kultura zo obligatoria hi xilungu ku nga a swi gama ya loko dhawu hambu timanga
1: simova
0: hambu mimova hambu leswiya va vitala ku swi kwenga swi rimiwile ngopfu lahani ka matenga lahani distrito ya Jangama parakasi va mahamajoke lava ma nga karhi ma khoma mibakiti lomu ka tipolo ta hina akora xa a wu nga ma rimi wena a wu nga rimi masemetri na muhi vambirhi vanharhu no hi nisati mun'we a ku laveka vavasati va ku tala ngopfu kasi va ta tswala vana va ku tala ngopfu va ta va ta thepa siku va veka masaka ni masaka ya tinyungi ta ugama xapara u ta tswa va ya tlhela va vuya va tala kona u byalile kwihi ku huma kwihi xa hi cece xi nga maha vadadani va hina va kumeka ku khwa swinene a ku ve ni vasati va va ku tala kota u ta ve ni vanana va ku tala u ta vevikisa ntirho wa kukulunyi kota loko u nga rimi ugama lekele u nga rimi mimova u nga rimi masimu hi ku tala ka leswi va nga ta thepa a khomiwa dadane a famba jela ya São Tomé e Príncipe a ya ya khotselwa a nga ha wuyi kambe
1: ku payulwa
0: mahaxikravatura entao xa kasi sweswi hi nga khululeka hi nga ni vumunhu ka hina hi kota a mujeki leswi hi nga wu teka hi khululeka ni mahanyelo ya hina a swi laveki hambi yi grexa a tichechi ta hi gundzisa a ku hi nga teki vavasati vambirhi vanharhu munhu a teka sati mun'we munhu kambe leswi ku yili yini ku yili planeamento a planeamento a hi ku beletela ku tswala ku tswala laha ka ku munhu na vuvhili na hi ni responsabilitati ya ku hlayisa a n'wana na gaya hi nga alakanya wena mumbeni n'wanana a tswala hi matres yanu khumiwa malembe ni manharhu epara ku muyiri yena i n'wanana a n'wanana gaya yena i n'wanana ni ku mu tiva ku leswi a nga n'wanana epara ku mu belekisa ku yini epara ku mu hlayisisa ku yini epara ku mu hlambisisa ku yini mumbeni o ya hi ku mu teka mu veka laha ka xiralo a mu hlaswa hi ku yini hi ku a nga swi tivi a tswala hi n'wanana xa planeamento epara ku munhu a tswala hi xikhati lexi a tshamileku a kula ni munghana va mahapulaku zwina ku a xa u nga ku hi kulile hi tshamekile a hi tswa a hi kombele ka nungungulo hi kombela ka vatswali lava fileku kasi hi kuma vana imagine va nyikiwa vana xa hi leswi ni vulaku ku a swi laveki u ta vona leswaku loko munhu a banya ku va vanharhu vasati munhu wa vasati ntlhanu wa vasati a wutomi ga yena gi tave ga swikarhatu siku ni siku hweti ni hweti ku tave ga swikarhatu kasi loko hi nisati wa wena a yi wuli ku swikarhatu a swi ngheni swa nghena ma swi va ta swi kota ku leswi va phazamisaku va ya ka vapadrini leswi va phazamisaku va ya ka vahahani leswi va phazamisaku va ya hambi lomu ka vanhu lava va hanyaku na vona hi tshemba kumbe va yakelana na va tshembana na vona va fambaku hina ni leswi ni leswi ikarhata hi nga hi pfunani va hlamuselo va hanyakhwana xa laha ku nga ni malowolo ku nga ni tshengo a ku na razamo a munhu ni munhu a koka hi tlhelo hi tlhelo ka yena a kea mumbeni hambi loko a swi swa ku leswi va maaku a hi swona a ku ndzoma hawu mundzi fe ku binyula gaya xa hi sweswi nge a ku laveki a tshengo
1: rhanjeli sikisi ku bobota nayo tingaja mpela xi nga tibota ngo wudota waku nawo a hi geleto khene i purusor reformato hi nga yi bobota le langu timhaka tiwa ta ugondisi ugondisi u khati de madembe muni timhesi de ku jani
0: a wugondzisi hakunene ndzi fambile na wona hi mafambela ya manene hambi leswi nga ta hi ta kumana ni xikhati xa nyimpi maxi ndzi swi kotile ku timisela kota laha ka tirho ku laveka ku timisela loko u nga timiseli a swi karhati swi nyingi u to swi kuma ndzi mahile se a xikola sekundaria ku nga kinta hi sesta kale ka xikola sekundaria da maxixi hi 1978-1979 xa kasi hi 80 ndzi ya laha ka curso laha ku nga veta kameni wa kona a vitanaku hi centre de formation de professores primaires de xikuki kasi ndzi ya xitaxiari na professor Simeon Welemo le hi ku vitanaku ku muvhamba hi suka hi hambetisela xitaxi ya hina liniya kanyaloyo loko hi laha ka hungwana kanzi hanyana kuma xipitali ni xikola xa le kanyaloyi exa hi loko hi wile tambeta ta exam ta yena a yena hi kumele ku veuka ka mini wa khululeko presidente Saudos presidente Samora Machele a hi matirhela ya kona ya ka mini wa kona lowo a ku hi ku hi tekwa hi chela no muka swibomba ni tilista ti famba ni vagundzisi va hina vaxitrukturi va hina hi famba hi avaniselwa hi madistrito mina ndzi ya wela ka distrito ya Guvuru maja posto administrativo ya Mabote a Mabote a ku nga seve distrito a ku hi posto administrativo
1: Mabote ku xilumbana ni Guvuru ka le ka kona
0: mina ndzi fambile hi 81 administrador a tshama Guvuru Nova Mambone a ta hi quinta-feira na quinta-feira ko a nga karhi a ta administrador hi movha wa Land Rover wo basa a ta ta chikela a nghena chikanikisweni ka yena a wona madokumento lama lavekaka ni maaudiense ma lavekaka etawu a tlhela siku jekajin'we a nga hi tlhela hi ko palacio maxa a nga hi tlhele lahaya
1: a jotelahaya
0: a tlhela a ya kaya ka yena ku nga hi distrito ko talani a ku hi posto administrativo a masiku ya ko ta ta yekela laha a wa tshama loko va ta va hombe va Maputu va ta va hombe va Nyambane hikoxa a nga tshama laha ni palasi leyi mu yi tivaka liya xaleswo hi 81 ndzi ya ka maava ndzi hundzisa ndzi ya ka Mabota ndzi ya hundzisiwa a ndzi yi n'wanana nguva ndzi ni 21 ndzi ya kumeka ku tirhela ka xikola primaria de tisulu a hi vulisa sweswi na ku nga se va kona leswi va epen'we epidoxi eta loko ndzi va le ku gonisa 81 82 yi vala nyimpi leyi nga karata xa hi tekiwa hi ya hi yamaha a vusotshwa ku nga ku tirhela ri auto defesa hi maha 3 months na hi chongola ra ka Mabota
1: vaprofesori va maha masotswa
0: a ndzi gonzisini xibamu xa kapayeme
1: insalani
0: ndzi duwulile mina hi kelile leswiya va nge
1: matrinxera
0: laha nyangwini ya ku nghena lomusaleni para loko kota sini ya alakanya leswaku hi mino senchi wa yi tenta Ian Smith a yile a ya dhule la da ya vanana vambirhi laha xikolweni xa le Xixongi xikola primary de Xixongi kusuhani a 7 kilometers ni laha tsindza ka Mabota xa loko yi humile nyimpi ya Ian Smith yi nghena leyi ya va nge yi gera civili yi nga karata makunu xa hi ze hi gonisiwa leswo
1: u ri professor soldado
0: a ndzi hi professor soldado hi swi tivile hina so mina a ndzi zangi ndzi humile manobra hi a ndzi lavi ku hemba maxi vanyingi vaprofesori va nga huma manobra vanyingi vaprofesori va nga karhi va hi va commandante du pelotan ku ve mugondzisi wa gondzisa loko va nga humi manobra u gondzisa loko va huma hi manobra a maturu ma matshama ni vambeni va gondzisi vona va ya manobra va ya va tirha ntirho lowu wa ku nyimela tiko
1: mutirhi ku tika
0: a hi tirhile ku tika na bava lweyi a nge José Romão Matimbi a nga le ka Pembe kambe a hi Pembe i entre Vavati na Khemanyane hi kona dota gahombe nguva nge José Romão Matimbi na Francisco Mokuhu wa le ka Pembe yena a hi siyileko ku tirhiwile ngopfu ku tirhiwile a hi ku hi vhikile a endla lexi nga ta hi pfuna hina hi mhaka mfumo a nga rhumela tanki blindado loyi hi nga vitana hi xitshwaku i kachakacha wu ta u ta tshama le ka tsolo wu vhikela xikola wu vhikela veterinari yi nga hi kona ni xitolo xi nga hi kona xa xihayo makona loko ndzi hundzile leswo xa hi kona xa ndzi nga wuya sen hi 88 hi transferencia ndzi ta tirha laha xikola ya xivuni 89 ndzi vekwa kota diritori da xikola de balaza ndzi tshama 89 ate 93 ndzi huma ndzi ya Nyamaxaxa hi 94 95 ndzi ya tirha direção provincial kota teke ni ku va planificação statistica ndzi tirha na baba Masango a nga chefe wa departamento na vanghana va mina va André Dinishi hi vo hi nga karhi hi tirha na vona laha ka planificação na hi nga karhi hi mahamarelatori ni maxitatistika ya educação xa ndzi kombela ku ya ndzi ya engetela swigondzo xitututu ya leni ya xibututwini manyisa ndzi famba hi 2001 2002 ndza maha nivel medio leswi xa ndzi nga wuya ndzi ta tirha lomu ka swikola hi ku tala swinyingi swikola so a chikhati a xi vhumeli para ndzi hlayela swinyingi kala xa ndzi huma ndzi ya ndzi ya gondzisa ndzi ya ndzi ya mahi ndzi wuya kambe balaza hi wumbirhi ni ta tshama 2003 2004 2005 2006 ta hi ko ndzi nga huma hi 2006 ndzi ya maha licenciatura ensino geografia laha upe Maputo na ndzi tshama posada ya makamis de ferro de Mozambique lava nge kamwa kakane loko ndzi wili xa nta gondzisa hi 2010 geografia nona na desma lahayane xikola secondary de Chambone ya kasi 2011 ndzi va ndzi rhurisa ndzi ya tshama director pedagogico wa xikola secondary Tomas Nduda xa lahayane hi 2014 sweswi swa mapolitika politika ndzi ya kumeka six meses escola primária de Matador, Zomel Hanen Zingena, 2014 até 2018, Nancy Tira mandato na presidente Simão Rafael, cota presidente do Conselho Municipal, Nina Nancy Vereador, o saneamento do meio e mercados. Chegou qual a roja, se com uma reforma em 2016, Zia Rumaca Município, com Venzena de reforma, Calales, Zeta Samelaco.
1: Uyu pusa kuja reforma ya kutsakisa.
0: Ah ya ndzi tsakisa ya ndzi. Phelo ku a reforma unga itateli michumu. A yi karate reforma. Yo karate loko itatela michumu. Kota a hi uli ku a hinwe. Hambu mina ndzano avanyingi ve handzini ndzano. Mashi. Manuela la ya ku jinwa a sikuka ku tsaka kuma a chikhobosa nyana chingu basi. Uyo ya tehlelela. Sha a ndzi uli ku biha hi byala a hi zwona. Manzi ula ku zwisa sekile kunwa na hipimeleta hambu zwakuga papa loko uga ukhe utihlatela ina unga wola ku munhu kwatso hanyako zwakula ku hinwa kula ku hidzaha ama mahela ya ku amiri watsaka hezwimbini a chumuni chungwala veka lomukanyama ya ama organismu ya hina mahambene ku makona maorganismu malava ku stimulariwa ku tsongwana hi byala mambeni malava ku tsongwana hi fall mambeni malava ku stimulariwa hi ku tirha u teka zakhaya u ya rima hi sweswi ndzi nga pfeko so
1: lea va ku u choka nkama wa reforma va khona tsulo ya humula a lamba a nga ta xila ku thuma u khocani nga vona
0: mina loko ndzi vula hi leswi to kha ndzi rhukatela maji a ndzi rhukatela a wu ndzi vuli mina hi 2016 a ndzi tirha conseil municipal a te poden a ndzi te ne a ndzi swi lavi ku reformari kala ndzi mbitisa laha mandato ni ta tlhela maji ndzi pfumele ku tsala ndzi huma ka reforma ndzi fela ku tshama
1: u luma ku bala kuni la ku tsula reforma
0: ndzi no tsala i dipo njombo ya hina a hina hi ku vala ku administrador a dar madispacho ya lava reformarako mina i vhiki gajin'we basi ndzi nga tsala ndzi anyikela hi tekete ku ya dispacho ya mina ni ta hlwela nyana hi laha ka pesan kota ku nga hi maputu maxa ndzi mahangetiweti timbiriwo ya pesan kala leswi ndzi nga pensionista xa leswiya swinene kota loko u tshama laha ka reforma ndzi nga vulisa ku u fana ni n'wana na loyi a nga lo mangeni ya mamani wa yena kota makwidadi wonkle mana yena xa loko wena u tshama u yala reforma hi ku xengaxengiwa hi maopportunidade a maopportunidade ni siku mahumaku a wu ma woni ku fana ni mati u nga machelo mukamanga loko khudzihela wo vhula titiho ma wa mati lawoya u luzile leni ndzi lava kula ku yini ku nga tshama u tshika ku reformari u tshika ku jiligari ha hi nyamonke apara mandziku ku huma zo phazama u ta luza reforma u luza prestigio u luza a direito leyi u nga a direito leyi u nga yi kuma hi ku xaniseka kota ku tirha ku timisela a ku tirha lihla zwa mbilu a ku tirha ku swa vava a ku kona ku tirha ku ka kunene ndzi ta pimisa hi n'wina wa ta u celiwa laha tirhweni laha kota kumbe u kha u no celiwa ku va ya u celiwangi hileswaku a mimovha a ti nga lava a wu ti rhumi ku hi tsutsumani hi hakisani xa hizwi swikarhatu zo tala u kumana ku na swona loko u karhi u tirha
1: ku ta ndlela njeleyo vutiso loko ku thai ku na xongu laha ku ndzi va ta ku dunda ku dya cani tshena ka sasalasala swo bobatile u dunda ku dya cani ku ka reforma xi u dyako u xi kape mbilu yako yi tsaka
0: ya lexi ndzi xi vonako xi mahaku ku a miri wa mina wu vewuka wu thamba wu tshama khwatsi ndzi ma ku khwa ndzahi mufana a hi rhandzini ku ga a matsawu a matsawu laha hi mamaku ayi baki ula le vavanyingi va ku epa yo gosto de matador va vula leswi hi xilungu maxi ahi a ndzi lavi botanica a hi rhandzini ku ga hi matsawu a mbowa a dombe a mathapa a endla loko hi swi kota ku kuma xiginya hi leswi nyikaku ku a miri wa hina wu hluka wu nga atrofiyari a maselula xa loko hi ga nguvu nyama ya laveka mazuheto ku ama a nyama mali meto xilungu va te ma energeti ku mama ha ku wena u kumeka ku a endla va wula hi tlhelo ga Sawudi ku ku na ni makarnish vermelho amakani vermelho loko wa hi mufane loko u go kumeka ni tamu bela bola u tsutsuma nguvu rhwala swa ku tika maxa loko u hi ni hi dadi leyi ya hina leyi loko u maga wo sileka hini hi ku xa a energiya leyi a wu yi koti a energiya ya hina yi kumeka lomu ka matsawu ni lomu ka mitsumbula ni lomu ka leswi va nge mabatata dos ku nga swilungu mihambu a hi ngheni ngopfu hi rhandza ku hi nga hungula kutsongwani a ma dispese hi mamahaku yo ka ma nga pfuni nchumu a ku ga pawa ndzulu ku hi nga kipan'wu maxi a mapawa a mapawa ndzulu mitsumbula hi chichupi ndzula mezvi mupan'wu leya ku mahiwa hi trigo a hi ngheni kota nawu wa kona kota swakuga maxi a hi rhandzeni ngopfu leswi hi swi humesaku hi lowu masin'wini
1: ngutana ku bula ndata ra njhele dingacha mpela i ditingi nga chila kuvini ku hingutisa kwalidade dinsinu ntimbeyani kambe ngunkama wuvide u chitsula matsi wo gutisa ndata ra njhele
0: a zo gumesa ndzi bonga leswi ndzi nga kuma opportunidade ya kuta a ndzi wuli ku leswi ndzi nga vulavulala hi leswi swa swinene ihi maxi leswi lavekaka ku hi gondzisana ni vana va hina ni mimiti ya hina ni mahundzu ya hina ni swilo swo hi tshamela hi yi tiva mitumbunuko ya mahanyelo hi ku loko hi lomu mitirhweni loko u karhi wu kula zama u ya hi ku tsandzeka maxi u zama ku hanya hi mahanyelo manene hi kombela ngopfu ka vanhu hanyana ndzi gondzisa vanhu hanyana ni vafana leswaku hi swi kota ku hi hanya khwatsi hi hlonipha vatswali va hina ni vagondzisi ni swonke hi gondzisiwaku hi tiko swa swinene
1: Rangel Sikisi di dota hi nga bula na do professor reformado hi wa nga va professor soldado khene khati a nga va xitibobota kanongonoko bela nkunyumbani hi bula hi nga tsipitisiwa nguwa bidu nyankundela hi bongile ka hombengutu antoni khumbani admishinini hi na wonana kambe livhiki di vako di chita bela nkunyumbani hi bula Nyumbani hi bula nongonoko ya kubula ni madota hambi ni masungulukati kasi kuma hi chamusela nguta utomi wa unene bela ngu nyumbani hi bula.

ze anybody ni pula yeni mama wangu nye butili muko ngaholele wumi wangu bizi nyali diwowe ha.

0: yipelile yi sangulile wa sibili ya loyi a mitirho ya ku chukwatisiwa ka switarati swa doropeni ka le Machichi, ku tirhisiwa mali ya ku hundza 70 miliyoni wa mitikali ya ku huma hinkwameni wa mfumo wa doroba. Maphoyisa ya ku onelela mafambela lomu switaratini masimamamamaha a ntirho wa gonselelo ya mafambela lomu switaratini na makungu ku ve ku hungula a tinghozi ta mimovha lomu switaratini. Tihlweku ta mahungu ya usiku ka nyamuntlha mato hamba nakona hi liyenzo la mitirho ya murhangeli wa mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu Nyambani. Tshama hi seyo hi ku ambela. A wu xililiki ka nkata lomu switarapini ka hasimama lomu Nyambani. Leswi mhaka ku a maphoyisa ya ku onelela ta mafambelo lomu switarapini masimamamaha ntirho wa gonselelo Sandra Masangu.
1: Amaphoyisa ya ku vonela xitarato lomu a provinsi ya Nyambani hi lawa masimamaku ma koka ndleve a ka vachimbeli va mimovha ku nga va famba hi ndlela ya yinene. Amagezu lawa ma vekiwile hikwalaho ka ku simama ku onheka timhangu ta mimovha leti hetaka amihefemulo lomu a provinsi ya Nyambani hikwalaho ka ku vachimbeli va nga fambi hi ndlela ya yinene. Diocleciano Matsimbi wa le heka mitirho ya ta maphoyisa ku onela xitarato lomu provinsi ya Nyambani na u leleswaku ka siku vachimbeli va mimovha va hlonipha milayo ya xitarato.
2: Hi wa kombela leswaku a ku khumbuxeta vayingiseti leswaku ngopfungopfu hina va ku fambisa mimovha a movha wu na ni mapixka a mapixka ma mahelo ku wulawula hi wo nomu wa movha lowo wu fanele ku loko u helaka ku u la kuma ultrapassage hi gondzile leswaku ni maforma sigura u fanele ku nghena laha xikarhi ka rwana wu kombekisa ku mina ndza jika a ultrapassage sempre hi mahelo ya tlhelo ka xinene hikuyini kusa sena ka xibaba a hi kona ku mahelo ya kona ultrapassage loko va ku e ultrapassage regular leyi nga mahisa timhangu hileswaku leyi mimovha a yi mahelanga seno xinene yi nga fanele ku mahela kona yi la ya mahela seno ya xibaba loko u la ku jika laha xikarhi ka ruwo la ku jika xinene la ku jika xibaba ha khumbuxetwa leswaku hi fanele ku yila ku toma rensho davia ku nga ku nghena laha xikarhi na u karhi u kombekisa tlhelo leki u fanele ku hundza hi kona kasi loyi a taku hi le ndzhaku laha ja wa swi kota ku maha ultrapassage hi tlhelo ka xibaba hi ku wena u kombekisile ku u la ku jika i u nga tekeli ku byi mahagan'wala ya ku mun'wana kwalahani ta ya xika eka ndlela ya ku tekela ku la ku jika nta a nga nyiki siguransa ka leyi taku hi phambeni kutani yini taku hi ndzhaku a ku jika ku la ku sungula a wu xi bonge metro kasi ku yini u swi kota ku u kombekisa lava taku hi ndzhaku kasi hi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha va ka hina le ka kodo ku hi ti dentro da xilocalidad ku na ni limit ya velocidad leyi nga nyika yi nga 60 ku na ni xapa ku na xapa wena u nga muchembeli wa swi twa ku fu dentro i fora da xilocalidad u fanele ku fambisa ku yini hikusa kun'wana ka masiku mun'wana wa tsutsumisa movha laku hi kona ku nga ringana ku tsutsuma ku a ndzi ya ndzi wonangi xapa ma swi vona muchembeli wa movha u gondzile kodo ku xitrata ntawu hi kombela leswaku vachembeli loko swi koteka va fambafambeni tikodo ku kama loko va kala ku va nga tiri nchumu va vuxeta a ni mhaka ta vuchembeli gaji ku van'wana va rivakela swi fanele loko u lava ku nyima a movha van'wana va rivakela ku pixikara a kombekisa ku ndza huma laha xitaratweni mina ndzi ya nyima un'wana kama ku lava ku khela stata kusuka loko a suka helaku nyima a nga kombekisi ku mina ndza wuya laha xitaratweni swi ni switsongwana ma swi ni lesima ntawu wa kombela ku vachembeli va mimovha va nga rivakeli nexa xitsongwana ka leswi va swi gondzeleke ku chembeleni.
1: Matsimbi ya kombeli kambe ku vanana va famba hi ndlela leya yinene loko va karhi va famba lomu xitaratwini.
2: Le ka hina va ku famba hi mikondzo koto hiziwa ku sukuni siku loko hi wulawula ha kumba swikola hi tolovela ku tlharihisa ngopfu swigondzani leswaku loko swi hilaa xitaratwini loko swi ya ka dirhesango yo karhi swi wa lavi sempre ku tshika xitarato hi tlhelo ka xibaba va wa fambele tlhelo ka xinene hi kwini ku hile ka tlhelo ka xinene a movha lowu taku wu ta hi phambeni ka wena wa wu wona lowu ta hi le ndzhaku ku ta vile tlhelweni ka xibaba ntawu yi kona siguransa laha ntawu swi vanana swa ku hlakana lomu xikolweni ha tolovela ku khumbuxeta loko hi lomu xikolweni ku hi nga ma hi tipisile laha xitaratweni hi nga mahikhato hi laha xitaratweni hi fanele ku loko hi laha xitaratweni hi famba khwatsi hi la ku tsemakanya xitarato ku ni pasadera a ku na pasadera hi fanele ku tsemakanya na hi nga tsutsumi hi ku loko u tsutsuma u ta tshuka u ri timuka uwa wu chikela movha ku kandzihela ntawu hi fanele ku tsemakanya na hi rangele hi ku chuka tlhelo ka xinene hi tlherisa tlhelo ka xibaba hi ta tatisa tlhelo ka xinene hi guma hi tlhatuka loko na ku nga woneki movha kwa ku la ku tsemakanya.
1: Magezu ya Diocleciano Matsimbi wa le heka mitirho ta maphoyisa ku onela xitarato lomu provinsi ya Nyambani na koka ndleve aka vanana kasi ku famba hi ndlela leyinene loko va karhi va tlulela xitarato.
0: Le Machichi a mufumo wa payila wu tirhisa ku hundza ka 70 miliyoni wa mitikali aka wu aki ga switarato aka doropa legi Albert Kumbi.
3: Michini se ya duma amachichi laha kulametuwa ko a jitaratu. Leji ji gandiwa ko jikela jibombisiwa jitini jama pave. A kama gambo ya wasibilia loyi kuvekilwe ariji gosangula hi murangiri wa mfumu wa muganga wa dropa gama chichi Isufu Francisco. Kasi aku ganda ni kusasisa jitaratu chakusukela a chikarika dropa. Chikanganyisa mabairu ya Malalani, Makupula ni Makwameni. Ishtira tulechi, shtangateka kwa kiuwe nikachona. Shpimucha nkanuwa tuwetini yingu kwa takula ka murangiri wa mfumu wa dropa. Na kutatirisi wa mali, huma kumkwameni wawo na mfumu wa dropa ya kuhunza 70 milioni wa mamitikali. Ishtira tulechi, Isufu Francisco. Alichita vuna na kona kama fambela ya vanu ni kutinya timaka tau kurimukela kami savalo kushani saku. Adropen legi hakuva stratulichi mahiwa akuchita veni ni misele ya kufamisa mati ya kunakativula maya aluangri. Avahanye vadropa gali machichi vavumela kuina mfumu wadropa gali watira hinkiki vakesa na hikuwa laho vakombele juhaku au imakweni hinkikilu. Albertina Nyambihu na Rangel Siki sivona wabulileko a kamitiria hina.
4: Vai facilitar a chegada no hospital de Makwameni que está lá, vai facilitar a escola primária de Makwameni que está lá no âmbito social, mas também temos no âmbito econômico, temos a Baixa de Makwameni, que é o celeiro tão da cidade da Machixe.
5: E na repassa Sazavo, que coisa que eu tinha agora nesse manipulé. Nenya kuchenyunguzama kujimbia kuma uundu shapa bosi boi. Nina kujimbia kwa adu kuruwani. Likitepo nga banyona kinyika harari na nyiruade. Para kujimbia kulupulili. Nide ee maa teo raifu hakujimova inga bahize. Sidi kukara zaka munguzi perke zimova kandara zinjunguzi zinga bazikimbia. Abanga baba hongola ee wavili barari basi wanga baba hongola. Vambi kawanga baba limana wei. Wanga baba hini inga basi apoyu kulinyako vaikileze mashiliva. Ya ol nyungu tumanu kwa lakani kino ol bana jiwana ka ujitaratu gaki ina manega mishap na kwanza kujimbi
3: tumwa no na bevuka
5: muwa tuna bevuka perkene na nyibage lesi jumba nyasi nge kuma problem
3: yakupatsana amfumu wa muganga wa dropa gali machichi aka malembelo ya kugumesa ulamitili akuhunza nkanu ni gimu makilometri ya staratu zwal munzeni ka dropa ndezvinga gandiwa zvikara chidiwa a mapave na kutirisiwa mali ya wana mfumu yihumaku aka mihlengu ya vahanyi va dropa gama chichi ya kuhunza 400 milioni watimetikal. Mina, Zalberto Kumbi kusikela machichi.
0: Murangeli wa mtiri ya taurimi atireli aka hungwini wazibili ya loye. Armindu Masingi iwonihila kuswahani antiru wayena.
6: Murangeli wa taurimi ni utsevi lomu provinsi yenge mbane Julio João ikare akombesa litsako hekwala ka kutinyikita laka varimi lomu ka hungwini lomu chikarika ku bindzu la hambeli kulonzota mashtufa shimandau lomu ka minzuti leyi nga veyakiwa hi mfumo ka siku ya landzotiwa lomu ka ku byala matsawatsawana la hi vulavulaku hi kuvi alfasi tomati pimento cenoura hambi ni zvipfaki Julio João ivi asiya magezula ya kutsaka yena wa zibili ya loyi lomu chikarika liyanzwa ali mahileko lomu a distrito ya hungwini na hitiva hekanwe zvaku distrito ya hungwini hi leyi inga ni maxitufa ya kuringana akhano ni munhu wankhi na makari malondzoti wa hila kulavekileko loko a wulile Julio João.
7: Nós vemos o empenho dos produtores e o papel que as estufas também estão a desempenhar. É uma zona que não se produzia, como viu, é uma zona alta, que no passado não se produzia hortícolas. Hoje, felizmente, estão a produzir hortícolas, estão a alimentar a eles próprios, mas estão a alimentar a comunidade também local, até a comunidade do distrito vizinho da Machixe.
6: Kula ulaka Julio João, Loi Akombe. Julio João, murangeli wa taurimi ni utsevi lomu provinsi ya Nyambani hina Radio Msambiki hivi hikomela magezu lao mangavi masiwa hiva rimi valo muka Nyamushwa
8: kudirituru watu wa distrito angu ahi bagele ya istrume apopena kitu ajuda ya inuwe anga higire yako uru gambi uru hirube hikukule kiketepa tijuku henga sama gambi kumuromba vyashiri kari hivana radio ui kwenga anga zininjea ui. Je uru je pedi duya tu watakubeza ja itu eh si lunga higireya ku sija uhenide sana sako nga hidiki
9: porque lebi hidala ku zva hi vunaka zvin'wana ni zvin'wana lomitini ka hina ha xavisa a timbewu leti ti humaka lomu hi kuma mali hi kuma ku xava punga higa hi kuma ku xava roxi a sikira hi kota na ya yini hi kota ya timbewu leti hi humesaka lomu masin'wini ha kuma ku xava sabawu signa hi alakanya ku tenge hi siya yitsongwana ya ku hi xava timbewu ta ku hi byala
6: varimi va lomu ka Nyamuxwa a district ya hun'wini na vakarhi va bula ni murhangeli wa mitirho ya ta urimi ni vutshivi hikwalaho ka liendzo a le mahileko wa sibilu ya loyi laha ka ku famba cukisa hi tirho humahiwaku wa ta urimi ka ku londzotiwa a nguva ya urimi kutani ku cirami kusukela ka hun'wini ndzi mi gondzela hungu mina a ri mi domasinge
0: Bas mingiseto randza ke tsamala leki chikel magumu ka mahungu ya usiganya munhla mahungu mangave mandleni ya Bernard Salomão na Lercio Chao gipelil hai chikao
10: muzile mahungu ya inyambane
11: Bungile Bernardo Salomão e Mahungu ya o Siku, o Siku ga Wazibili, 28 ka julho, o Alembo ga 2026. Mas quando a coia rumula, muia Tlangalangamo, a Manziku e Siku, botava muia Kajungan Chukati, Lakamtiria Rado em Moçambique. Ora, já um birkamtiria Hina, Pukenum, Rikuma, Ri 101.6. Megahertz, lume do Pintinza Gá Província. Carro Wino, Mercuma 102.1 MHz, Massinga 89.9, Kisiko 89.0, Apand Govuro 88.3, Cafonhololo 88.0, Camabode 91.2, Nacona, Mercuma com a internet www.rm.co.mz.
12: Mudam-se os tempos. Mantém-se a estação dos moçambicanos. RM, construindo a nação.
13: Gunduru Gombe. Wache kwa hitu. Zukubarasa. Ingisa kanga lwa maka.
14: Kanga lwa maka. Utsamu kumakumanu. Zimwe ni mahanyela la mugangeni.
15: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama lali balange.
16: Heso.
15: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
17: Atona. Hambu wotane lehela kuka alireleli. Anzi zvitivi landzi ka kona ndzilo mupunwini. Ako ndzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani lendzi dawa helirhatsu.
16: Ah.
17: Ifambile kwala mathai a telefone ite ngangerengere a rwala kunzawuyi
14: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhele pinda kamishu ya sotu ni sotu
13: kangelwa mhaka
14: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
13: kangelwa mhaka
14: Longoloko ukhilile kuya laha Radio Mosambiki.
18: Masef Said, ugwimbile amjikitelo wa wena laha mbedwini.
19: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutiti lako.
18: Tionile, tionile Said, atisuna atitivisi kutikona ni kwa tina nguva. Da luma, hambilo mchira mine.
19: Lisini leyo. Ah, Zaya nzai guimba jalejo.
18: Maha jalejo, Saidi. Ekela lo mchikaraka mchikitalo wawena, masiku wotli, lembi gotli.
19: Ijona maseve, adzedzedzi agina nguva.
18: Tivikela ka adzedzedzi, kwekela nzeni ka mchikitalo ugwimbilo yaku la mbedwini, utani kasanku gawena, wotli masiku.
20: Malaria fora,
21: fora.
20: Malaria fora,
21: yeah, yeah, yeah.
20: Malaria.
16: todos nos proteger.
11: Hilosili, lichi, chikati, chivekiselueku, kugonzela, aprenda mais, makungu, kuhia, Banco de Moçambique. Nyamuhla, hita ulaula hi, Metix. Utsika uzwa, nava ulaula hi, Metix. A Metixi, intiro uvmeletaku, kurumela mali, hika, Banco yingwi, kayungwani, hichihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi, ni masiku ya friado. Hua rimatricela. Ashkarati, washkota kungena ka internet banking, kujlava manguani ma aplikativo lumu ka fone ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, te compone tashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo. Kutirisa a conta ya compone a cavanho mahala kurumela te chapau kat compone kunitsengu a banco e gemaku na ikombisaku a malinga serumelwa umwan khamselo wa shkota ku kuma aka banco utirisa ku yona ntiru ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hichihatla.

hanya manya milori yangu nyangu kweta utsiku mihani kanyu mani fasho for nyangu halata bonza suzi. Dumela le halatulana.